Ike akivikut tusang nak to kagumarang mingmat. Timothy Bailey okakpok tusang na kumayok takwa YSK2 na ama Ra'a ama Kim O. Jax ingyak tidlugik inutungin na be. Tanakikotri na terni aksurong naktok siltumit takuyo yun nangitumit tukak titawo. Kisurima aksurong nakkuyi yuarulun isapeng nakkuyi yarukaruak tidlugit kautamat kayusin nakatakta. Piluang nguaktut inutung itusi. Kamagiyaw yun naktusi. Nagligiyaw gasi. Tukisumayaw yun nagasi. Pisokatigiyaw yun naklusi. Kayusin nagiti. Sangigas siguok. Kuya ribok. Tana Timothy Bailey. Inutungin nabi.

tusa ko simabi Sunday request show kuna tingu yakku sana daily kut tusangna kataguru yang nang mit tusangna katak tiluta tusangna kataguma visi Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikalwit nunavut XOA o aka XOX0A2HO mamiana Ike akibiku toby.otak@cbc.ca. Facebook kut Sunday request show nani lugu titera katarun naktu sitaw. Sukayuk kut 867-979-6147. Okara aka titera katarun naktu si sukayuk kut. O karaw tikun ipili akong nakidlo si tamanga e karong ni 9796101. Unga siktumi aki kangitumidlo 1-888-896-3135. Kisumitusang na akong mangmangat, kinami ingyak taong mangat, o katya kataklo si tamadyangin nama. Kuya na make Sunday request show na tingo yakut sa natay likut sang nakataw yung mayunit sang nakataguro yak tiluta